0: Eyadom.
1: Eyadom.
0: Eyadom.
1: Eyadom.
0: Eyadom pa. Because enye easy.
1: Enye easy. Na no me bat na yon mshere imagine so say the general to safre me anti dabena me ba dabena anum so me peda kuraba
0: sa
1: na me yesu papa ha imagine atia dudu anti na de me nam la sibi kwanso anum so ma me tofa wona membra na ya me ba ya se obi ewe bubu a no guhwi mu hwe papa no me jina nche na me show
0: enye yise
1: ya tam ne fi hwi ni mu
0: yes
1: ene ye de na shee chire ne ya tam ya bubu hwi ni di echi
0: sa sa
1: o free one mono no na hwi ni dan chen
0: ana
1: nipa ye bubu ono no ana nte eko na me se mo se ah na we di free hin
0: eh
1: eja wo di na nyame na di ache wo
0: eh nyame
1: chire mu kakra
0: eh nyame unim sa gift we no tama eba na wo me da ho won se ayese akokura bi a ne tri so nyina e fite
1: okay
0: na na boji se mo ayese adum che dua e sa na na panete ye
1: se na wunya yikire no
0: sa na menya na
1: urade
0: na odi me ko gina eh 229 asem na me kan ye
1: o ani enye na asem
0: enye ne na odi me ko gina akuma se e port run about
1: okay
0: etu wo kire me se won hu sa na ayese amanfo yale na omuhome a eye bibi se sa
1: oh okay
0: to watch us mahu we munyina na msi ane wasi we munyina yale na omunya obi a obesa o
1: mese on yare
0: nti sa nkrofo we medu ba show munsa medu ma show munsa nti prekope wonso okwa afuo mu a ete se enguram kwan wonso afuo mu ne
1: enguram kwan
0: fie bosa hasuo timitra amnopa no aha
1: yeah
0: Ohwa na mi si ye free ho akọ sangura mu kwan no bush okay. road eti ho na ma no watch them so wo hu adrowe wo hu we wo hu we ye de say ade we yesi we yesi santi papa no se me ntwe no kire ma yi ni nyina wie ye na o ka se me ntwe no mi jina ho be 1 hour 2 hours na papa ne ma nti ma mi bi ne ba no se me ye nam so me twa me nana
1: ei
0: ano so wo come nko ma ne ti ye na abọ 1:13 am
1: Ei,
0: hey, e free ho. Eti, me wo hono mana. Na madam fu bi de na me pese me hu se,
1: de
0: na ye adwuma.
1: Okay, okay.
0: Eti me kura no, me wo hono madam fu bi na koma. E ya ne ya kitikitikitikitikit. Ti prekupe. Na sa adwune ne si bitrim se. Ah. Na se adru ya papa yi be kire me, ni ma me nkope bi na me hwe. Se bi ye ya. Me de kan 5 minutes.
1: 5 minutes.
0: Me ka sa se ya me nam so.
1: Wow.
0: 5 minutes. Na na koma no.
1: Se jai,
0: se tui, se ye dai, ama bi ebepe monne.
1: Yehuwa.
0: Eti akwa se obi yale na me ameko ho a, bose ma ko aduro no na me kai o because eyeyi kire na eyeyi kire me. Eti mi hu aba na hu se ne first ne so no akurase. Ye ne ye wo akurase nti no na me nana ye kwa fuma ndro ni we aha anti o kire ma duro no ma me ye dai
1: mi
0: hu ni dayem se duro we na duro nya hu duro bebere o nya hu duro bebere duro mienu no etimi ye bibia etimi se yade bia
1: okay
0: se wa bubu pressure diabetes e die minim yale se se obi e wa wu
1: ah me bo se obi e bubu a utumi mani sorry
0: o be sole se wa wa
1: me hu Some man in the quadia, nay, me one
0: sanity. Penny is who?
1: Penny pa, ah, and I say, I'm ready to see you know, with the penny for any more. And we didn't fear anyone, and Monsieur Papa, and the Jan and I, and I'm chin ready.
0: Sir,
1: Penny, we ye, our brow, ye drew can we ye, was so rigid and nice
0: one, and
1: then, Miss Ah, now, with ye.
0: Ye come, I'm for be free, say, come with
1: ye. Oh, be back, son, oh, be back, Johnny. Sano bi begin na se mi anka se samfam anka manfam mi anbam bi hu
0: aka onyi ni
1: oh da bi anka na ah na nem ready anka menji di
0: sa manfo kan ha kan ha no be ka onyi ni da
1: so ya presenta hu ye yes dia mi amidi mi ni bi hu ye no
0: sa
1: but o fa number no to dia bi na obi onya da je ntumi ntie nkwa wiye
0: me number is 0355
1: 26
0: 56
1: 56
0: 23
1: 23 0355 0555
0: 26
1: 26
0: 56
1: 56 23
0: 23
1: number
0: no
1: good
0: me wo kragon ha

0: Nyobe dia bia de wani mutwan ho. Sa wo ye mpae bo wofo a. Mpae bo nko tu ima hunye ye. Ba mpae bo kakra. Akwanchira kakra.
1: Yes.
0: Mpae bo kakra.
1: Yes.
0: Akwanchira kakra.
2: Yes.
0: Mpae bo kakra.
1: Yes.
0: Akwanchira kakra.
1: Yes.
0: Ne urade apegya ne nsa. Iti babro ne kase mi ose nkin
1: ka. Ewade ka ti de Moses say.
0: Ewade ka ti Moses say.
1: You live for free Israel mu.
0: Eh eh.
1: Ne jira on.
0: Eh eh. Na ye de ba de.
1: Ne jira on.
0: Ne jira won. Ti won mo ho.